0: ating mga kababayan, kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Tugtugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay Radio.

0: Isang magandang Martes ng gabi, bayan ng Makay. Nandito na naman po kami upang magbigay ng isang oras ng musikahang Pilipino dito sa Mabuhay Makay Radio. Ako po si Papa Joe at kasama ko po si Tita Aubrey na magbibigay sa atin ng munting panalangin.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at paggabay sa amin sa bawat araw. Salamat sa aming kalusugan, salamat sa aming mga pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan, lakas at kapayapaan sa aming mga puso. Gabayan mo ang bawat hakbang namin at tulungan mo kaming maging ilaw at mapagpala sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, mga pagsubok at ang aming kinabukasan. Naway laging malagi ang iyong banal na kalooban sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
0: Yan. Amen po, Tita Aubrey. Okay, so magandang gabi po muli at sisimulan po natin ang ating programa sa awitin ni Miss Leia Navarro, no? Ngunit ito ay version ng Moonstar 88 na nirequest naman po ni Miss Nina Jasmine Balbin ng San Mateo Rizal, ayan, Philippines. Ha? Galing pa po ng Pilipinas ang unang awitin na nirequest. At nang isusunod po natin ay request naman po dito sa Makay, no, ni Sister Helen Soriano. Okay? Na ang pamagat po ay Kamusta Ka ni Mr. Ray Valera. Ngunit ito'y inawit naman ng Blue Ketchup. Ayan, enjoy po natin ang unang dalawang awitin.

So yan po si Miss Kitchi Nadal, TL Ako Sayo, na original na inawit ni Miss Yolanda Samson, na nakilala natin Cinderella nung unang panahon, ano? Well, unang panahon, parang ang tagal, ano? So ayan po, ang susunod po nating awitin ay muli na inawit ni Miss Kitchi Nadal na kanya pong bagong awitin na pinamagatang Sound Trip. Yan, pakinggan po natin. Unang-una po dito sa Mabuhay Makay Radio, nyo mapapakinggan. Okay? Sige, enjoy po.

0: Mga kababayan po sa Mackay, Queensland, Australia, ako po si Kichi Nadal at salamat po sa pakikinig sa 4CRM 107.5 FM sa programang Mabuhay Mackay Radio.
1: So ayan po ang pagbati ni Miss Kichi Nadal. At sana po ay tangkilikin din natin ang kanyang bagong single na pinamagatang Sound Trip. Nabati din po namin ang pamilya ni Carlo Nadal na ang na kapatid ni Kichi Nadal. Siya po ang kaibigan namin na taga Sydney, na asawa ni Kathy. At shout out din sa kanyang sa kanilang mga chikitings. Then ang susunod po nating awitin ay isa pong awitin na aking idinededicate kay Papa Joe. Yan. And we would also like to dedicate this song. Apparently, when we had a training at 4CRM, we met a very beautiful lady named Maureen, Miss Maureen McHugh Robertson, who apparently has a favorite OPM song entitled Palagi. Ang awitin na Palagi ay lagi rin pong nire-request ni Gracie Gonzaga at ni Miss Charlene Alejo. Ito pong awitin na inawit ni TJ Monterde at KZ Tandingan. Ito po yung mag-asawang singer na gustong-gusto ng mga Filipino dahil sa kanilang magagandang awitin at OPM. Yan, para po sa aking co-presenter at better half na si DJ Mayo. Ay, Papa Joe.
2: Go. Ayan, pasahin niyo po ito, Bayan na Makay. Enjoy it.

0: your side.
1: At dumako po tayo sa ating sagip kalikasan tip for the night, ang ating love for Mother Earth or Mother Nature. Ang ating sagip kalikasan tip ngayong gabi ay magdala ng reusable shopping bag. Sa tuwing namimili tayo, iwasan ang paggamit ng single-use plastic bags. Ang simpleng pagdadala ng sariling eco bag ay nakakabawas ng plastic waste na napupunta sa ating mga ilog, karagatan at landfill. Tandaan po natin, ang pangangalaga sa kalikasan ay nagsisimula sa maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw. Mula po sa Mabuhay Makay Radio, hinihikayat namin ang bawat Pilipino na maging mabuting tagapangalaga ng ating inang kalikasan. Sagip kalikasan, alagaan natin ang kalikasan ngayon para sa mga luntiang kinabukasan ng susunod na henerasyon.
2: Sa pagpapatuloy, yan, pakinggan po natin ang susunod na awitin.
3: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tito Aubrey at Ate Lara.
4: Sa programang Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Pilipino. Sa 4CRM 107.5 FM.

0: Pakipahabol shoutout po kay Miss Sharon Bell and Dad at BTS Family at ganun din po sa Discount ang Chemist Warehouse na sina Marlon, Israel Laurel at ang mga kamag-anak ni Marlon Eva sa Pilipinas at syempre si Grace Gonzaga. At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong pakikinig at inyong suporta.
1: Antabayan na din po natin ang susunod na programang Blues on Your Wireless.
0: Kaklaba yung Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey.
1: At ako naman po si DJ Mayo o si Papa Joe.
0: Si Ate Lara. Si Kuya Olaf. Si Ates Pamatidlog. Kuya Josh and Kuya Jason. At si Ali na nagpapasalamat. Hanggang sa muli po. Mabuhay, Makay.